0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين كل قمت له التزم تضل ضرر الأمراحين قيد من الله ملا أقلحين
1: يا بجي بجي مجنان جسو ممي وبعد ذلك غنا لولينك سأل اللجنة أصحاب الأستاذ دونغي أستاذ بي hansa bi ikrahi walis sababu ak forcem di cheikh ñeul serigne bi ala shuru bi ci nan nga wa ma kanatu nekuton yafalu di def fa qala mun li annahu ngir naka mom la yuridu nam illa mukhalafat nafsi ndare jiyo bakanam wa ila ma ak metitam fillahi ci yalla hatta sara bu mujju tilka lole hadata ho di adam moy falam arata gis mo cheikh andara ashad lu gëna tar xalé ci mom min kharqi hadatihi ci qatti baxam bu hazihi bi lillah ngir yalla fa xamul tuhuti mu jeflante ak mom di ha ci mom walakin waye yu bariku dana barkel allah yalla la ho ñal ko fi ha ci mom tax fa indi ho naka mom yashiru day mujju tax du ci gannaaw bu aqwaadi gëna deugar mi ma ci la nga xamne kana nekkon na ja nekkon nako aw kalaaman ba wax bok na wa haza lu melni li manam neena bi sama serigne bi waxe cheikh ahmadou bamba ne ko waw soomi nga ne do ko nan dalay wagn dara ci sa yoru yaram am nang ko baye ngir yalla rek mu ne ko dama ko baye ngir yalla rek mu ne ko kon nanal ba tax serigne touba nan ene gannaaw ba dongay sama serigne bobé dañu laaj sama serigne bi ne ko waw lutax serigne bi nga dogo yu ne ko da nga nan soomi ta mo wax na la ne la ngir yalla tax mu baye soom melni mune a dama xamne mom tam na jiyonte ak bakanam ak medital ko ci walu yalla ba nga xamé ni lola mujjina di adam te li mujj di adam jiyo mom da koy metti kon nak suma fexé bam bayyi adam jojé te yalla rek tax suma ba lu bax rek lay don ci mom te xamna ni yalla da ko ci yokal barké day gëna deugër ci walu yalla lol dal la leen tontu mbalu démé nonu وبعدها سكن أولي بكثير من البري أتى ديكنا أحمد أحمد ابن الأستاذ بابا كي دوم أستاذ بابا إلى شيخ كم جسرين بي أحمد تيمو أحمد بامبا في نجاريم تنجاريم وفريحة بيك بيه تيمو أشيخ سرين بي غاية دايت المبكته وشرحة تيمو تامبلي يبالي خدي جوتل في إكرامه تكترلم إطحاما تيأك ليل وإسقان أك تيأك ماندر غنابا تيتاكي لو يغ يغنك batay alkum layli abdul qadir moy netti ene bi nekké ndiarim fi seigne touba nak am bis nak domi sama seigne bobé tuddu ahmad di domi baba ñoo fi nak doon gané seigne bi seigne bëkk ci mom lool tambali ko téral nak lepp lu ñuy téral rek muy lek mbanaan yépp mu diko rek andi di andi andi rek fala ma wasala ba mu aggé min al ashribati ci nani ila ataya jëm ci ataya ataya dañ ko min nonu ashay moy baat arab ci gëna min waye min ñu attaay tam nonu ci seen milieu bo halima xam na kaadu kaad ni and ko liñu bir sayakoon xassat na am amrun bir ni and ahmad ngir nak ah la yashrabu nan attaay attaay wala yaqdiru tay du man an yamna xamu ay ashaykh serign bi li haybati ngir ak wegam wali haqqil jamaati ngir ak ci mbolo mi param neena bi seigne touba agge ci bëgg andi attaay mom kaad mi alkum layli neena bo ma xawa jaxli tuti ndax xamna ne sama doomi serigne bu ñeek bi di ahmadou du nan ataya te serigne bi mom bu di andi ataya ah weges nako bu nis ko wax ne ko ah ki ngi andi ataya ko du ko nan ak it mom bu fekke ne gan gi nan mbolo mi fi nek mom dañ ko yitte wo lolu tax neena ma xamne mbir dina am palam ma xam ba yitte wo a cheikh serigne bi di madil ka si ci talal kas ba li ahmad cem ci ahmad qala wax la ho ñal ko kaadu kaat ko inna ahmad nak ahmad ma kana nekuton yashrabu dinan ataya ataya fa qalati wax lahu ñal ko sheikh serigne bi ne ko ya ahmad yow ahmad ma baluka luy sa mbir ayadurruka ndax day lor min jihati tibbi ci walu pac am trakto am baye nga ko lillah ngir yalla mujahidan mbir ngay aji jihar ak li nafsika ñal sa bakan fa qalati wax ahmad ahmad ne ko naham waw trakto bayina ko lillah ngir yalla dañu andi ataye ji seigne bi talal kas ahmad mi nga xamne moy doomi oustaz ba bu momé eko bismillah kat ne mané ko ah mom kat du nan ataya seigne touba dal di wax ahmad momé doomi naar boobu gane ci tay ne ko waaw ahmad lutax do naan ataya ndax dala jiwut ci walu yaram walu pacc am nang ko baye ngir yalla rek jehara subakan mu ne ko waaw dama ko baye rek ngir yalla kay diw duma wañ dara fa xala mo wax señ bi lo ñal ko ne ko ishrab naal izan kon simi ne ko kon naanal falamma shariba banane ahmad dhahika reena al sheikh señ bi wa qala mun hadhihi li bitil ka nek na ci fay lolé fa inna walidaka naka sabayi fa xala defon bi ci man mali nga xamni fa xalu def nako bi ke ci yow tayji barak yalla na dolé barkel allah yalla halaka ñel la fi ha ci mom yalla rek mo lu delo ci la xewon xam nga mom ki gane señ bi tay bayam la señ bi gane jewon mu jaral ko jarum so mi nga wess won legi ni señ bi nanal señ bi ne ko ah li dawuma ko nan mu ne ko dang ko baye ndax dafa la jiwut ci walu pacc am nang ko baye ngir yalla mu ne ko dama ko baye rek ngir yalla mu ne ko nanal kon dula wañi dara ak itam señ bi ne ko atay dang ko baye rek ngir yalla am dalay wañi ci pacc mu ne ko dama ko baye ngir yalla señ bi ne ko nanal naka mu nan señ bi fatlikou dem nak dal di ne ni li day moy fay lolé sa baye day fi la jaar nak man fima jaar yow tay fi la sa baye jaar nak man ne ko yow it yalla la ci yalla defal barké walamma jala bo wonelo a cheikhou serigne bi fil bilad ci rew yi talaqahu teru nako annas nit ñi min kulli ardin ci sepp suuf bil mahabbati ci ciofel wal qabul ak nangu li fawaidihi nga ay njariñam al mujtamihati aji dajalo fihi ci mom min ilmihi ci xam xamam ba al kathiri di aji bari as sahih bay aji wer wa diyanati ak dinem ja as sadiqati ji aji deggu as salihati ji aji yow wastaghraqat talabal sax kullu zalika lepp lolé fa'idatuhu njariñam la al maliyatu lay ko djul alal ndax fay ndo nak mom la yumsiku du teye dirhaman abdaram wala dinaran du tagam dinar wa yabtulu tay tay jox li kabiri ñal mak wali sahiri ak ñal goné wa dhakari ak gor wal unsa ak jigen wal huri ak gor wal habdi ak jam wal ghani ak aji womal wal faqiri ak aji ñak wa salih ak aji bax wa tarih ak aji bon anena bi señ bi wëndelu ci rew mi fu man dem rek ñepp dañ koy téeru sopp ko lool bëgg ko lool ndax jarñu bari tassé ci mom ndax néna bo téggé fi xam xam bu bari bi ak diinem ju sel ju wër ji jarñul sahir dafa jéggé won dayo ndax liko doon sotti ko won ci alal dafa bari bari go xamné doyna wa té mom du ci téy dara lu ñëw rek mu joxé ko duurstu xaaliss té ñepp lay jox lu ñëw rek du ci téy dara té lu ñëw rek mu joxé ko manam duurstu xaaliss du ci téy dara lu ñew rek mu joxe dana jox mag dana jox goné dana jox gol dana jox jigen dana jox gol dana jox jam dana jox ku womal dana jox ku ñak dana jox ku baax dana jox ku ban lu ñew rek mu joxe lol taxon na ñepp gën ko deggal ci kullamam taddat sa yu talé ilé jëm ci mom yadun loxo rek mala aha mu fessal ko mahal ihradi and ak deddu han malin nas walis al nit ñi wa tamassuki ak jappandu bi rasi malihi ci capital bopum bi al nasi ba nga xamni huwa mom al iqbal moy deggal ila allah jëm ci yalla bi kulliyatihi ci leppam wa kunhi himmatihi ak deug deug yitem neena dal lepp as ci loxom ci alali aduna mu joxe ko fi sasa ba nopi du la kenn dara soxlaul kenn dara waye yalla ay def rek loolu soti ko ci kawam waye mom len rek la doylo won moy lim jappi muy alal te moy deugmal yalla ak leppam ak deug deug yitem tol rek mo alalam leena lu ñew nak mu joxe ko tumma sara top mu dox ila ardil bayadin jëm ci suufu naari gannaar ya wastajasa tamu sakko li jaasalo ashyaqaha seeni sëriñ wasarate mu siyaare ahyaaha way dund seen wa amwaataha ak way faatu seen wa nafa'ahum te mu jariñ leen bi amwaalihi ci alalam ya attaa'ilati aji am solo fa ahabbuhu te ñu sopp ko fawqa hubbi sawaadini ci kaw ciofeel ak nit ñu ñool ñi wa mada hoohu te ñu tagg ko bi xasaayida ci ay xasaayit wa zaaruuhu te ñu siyaare ko fi watan yi ci réewum mi ba'du ci gannaaw ba wastafaadu te ñu jariñu minhu ci moom deenu sëñ bi gannaaw bi wëree ci biir réew mi muy réewum Sénégal demoon na itam ba suufus Mauritanie nam la ko waxe woon ci gannaaw sëriñ sa fa nekk ku fa nekk tey dund mu siyaare la sakku ci yow lijaasa ko xamne itam fekk na nga faatu mu dal li siyaare sa bërepp muy sa armel dal len di jariñ ñom naari gannaar yi jox len alal yu bare bare bare bu mujj sax naari gannaar yi sopp ko ñepp niko ñu ñul ñi soppé won naari di ko tagg ci ay xassira yo xamne yému la ñew itam diko siyaré ci fi nga xamne moy bëre bon bi mu dëkk haza jappal li wala ma kana ba nekké hadan nubuhu gilek tepp ngi wax tepp rek waye moy raw raw gu yeme yeme moy ar-ra'iqu gay aji yemu wal irtifahu ak gile yekatiku al-fa'iqu gay aji kawé bayna al-a'mami ci digënté bayyi ndaw ya wa awladihi ak seeni doom ash-shuyukhi ñaan ñu nek ay mak wal kuhuli ñaan ñu nek ay doré min shabin feñe ci waxambaane min am fusiyé mu bok ci seen jëmmé bop umman ci ndey wa aban ak ci bay la yarduna duñu gëreem li am fusihim ñeel seen bop ay yahmula mu giim manam mu fay dikruhum seenu tuddu wayasquta tay rot qadruhum seen daraja taharaka yëngatu na minhum ci ñoom ma la nga xamne kaanu nekkon sakinan di aji dal wa barasata feñ minhum ci ñoom ma la nga xamne kaanu nekkon kaaminan di aji nabbu li ma ngir li nga xamne hayano jakkar lonti nañ ko min dawahil hasadi ci sababi kañaan fa hasadu te ñu añaané ko wa qalu te ñu wax fi ci mom wa fa'alu te ñu def manam neena bi señ bi feñé feñ gu melni nak tim ñepp ñepp nga xamne ñafa nekkon ñen ña ay bayam ndaw lañu ñen ña ay doomi bayam lañu ñe di ay mak ñe nak seen digg dundu niki ay doré mom muy ndaw lo xamne ken rek la ci ñoom bu dé ci sahir ndax nday mak bayam mom ñoom ñepp xam nañ ko mu bok ci ñoom ñena ñoom ñoñe nak li dal leen di naqari manam melni dal suñ bi dafa na fay seenu turu ñukoy tuddu mom donc ken du leen tuddati mom mu melni ku ratal seen daraja ken xamatu leen ken tuddatu leen lolé tax na nak neena ken ku ci nek dal am la naqari lol mo meuna toko neub ci añaani serigne bi te kañaan ga da muju ñu di boole diko waxe ak diko jëfé wa kanu nekkone yusal yi di julli ma xam and ak ñoom jamaata mbir mu ñuy mbolo fa al ja'uhu te ñu loru loko bi kasratil izaa ci barik lorga ila al-i'tizali jëm ci beru bi jamaati ci mbolom wa masjidihi ak jakkam fa badza te nat masjiduhu jakkam masajidahum seeni jakka wa jamaatuhu mbolom patay nat jamaatahum seen mbolo fas daado te ñu doliku xana xan tarub mer xale ci mom wa ghaytan ak fess ak mer wan dammati tap ila dalika jëm ci lolé ni anal umaraa naka bur ye itam lama kana ba amé mala nga xamné kana amon na min sadaqatihim ci seenu xarito ma hawalidi and ak wajuram wa makanati ak darajaam ji xindahum fa ñom talabuhu sakku nañ ko misli zalika ci kem lolé fa qalu mun leen hayhata sorena dedel mën ta am ay nak turayya ana bidi biñ wax daloñ mina sara ci soufsi fa hanako ñu daldi mere wala fa haniko te ñu mere xalihi ci mom wa qalu te ñu wax ne istaqallana xeb nanu wastakhaffatam wayfal bi walidihi ci wajum wa iz ngir qabaha ñaawalna muwalatahu ak mengonte mak mom wajum wa iyana nun señ bi talif neena señ bi dara and ak wa dekk ba muy wa mbacke mu doon jenn jakk ñuy julli ci mbolo and waye ni nga xamni mom la mbolom señ bi fonki señ bi nanguñ kenn ko taxaw ci kanamam ah lolé da mucc rek doon bir mu doy war ba nga xamni dal señ bi da mucc far beru def jakk yi bopam ak mbolom ñepp itam bayyi seen jakk fekk ci ko mom señ bi ak mbolom nga xamni legi ku amon jakk yi da yudd tax ñu fa nekkon ñew luñu fekk señ bi ku amon mbolom as fekk señ bi lolé dal di gëna merlo ñoñe nga xamné ñoy mag ñaak toy bayyaak ñoñele nga doli ci tam neena gannaaw bi nga xamé né ñe mer nañ ko muy doomi soxna yi ndax melna né fam na la ñoroon boor itam kat neena non rek la xawa démé xala ñoo gis ba ci wajurum nekké mu da jëf leen ték lat jor ngir yalla diko atté la ka nabiré ci walu diiné té mom señ bi nak biñ ko bëggé taxawal def ko lu mel nonu mu né dédé loolu mën ta am japp né ma mor moy wajuram waye soren lol ci gogu wal mi ngi melni ni nga xali mom la bidiw galoñ soren tek souf ci rek moy bokku ni mbir ci gogu wal dara ñoom itam ñu mere ko lool ne ah moom dana xeeb lanu bayam nanguloon moom danu ko gantul xeeb xeeb nanu xeeb na bayam ndax mel na ne jàpp na ne bayam moom lam defoon waru ko woon a def te walaysal amru déet mbir ma kama saxamoo muy mel noone ñu wax ndaxam waaw xat kaana nekkoon na fi xayaati waalidihi ci dund waajuram wa yekkutu bu di bind la hoo ñeel ko wala yu shaafi hoo te du waxanteeg moom ci tuñ maanaam ci làmmiñ xayaan ngir kersa wa ijlaalan ngir ak màggal wa ijlaalan daana ko bind naa ko an ey faariq tàggool ak al umara ak buri adduna yi fa inna xaysahum naka seen tedd nga lii adduna wi li ko jug adduna dullun toroxtale doon oxra wi yun li ko jug alaaxira loolee ñu wax ne moom day xeeb nanu xeeb bàyyam ndax bàyyam moom daa lonko woon nun ànd ak nun kon mel na ne kon xeeb na bàyyam mu ne déedéet mbir mi demewul noonu ñu waxee loolu ñu jàpp ne bàyyam daa ànd na ñoom ceddo yeeg seen dag nee na déedéet bàyyam antoon na ñoom lu may ci saahir rek te yàlla dong tax tayit nee na sëriñ bi dafa rusoon a jàkkaarloog waajuram ca dëgg-dëgg naa ko bàyyil ceddo yi nangam ak nangam moo tax da ko daan bind rek teg ko foo xam ne faaw màmmoor dana ko gis loolu nag mënu ko wax ci aw làmmiñam ndax kersa diggante waajur ak doom rawante na sëñ bi ñi nga xam ne moom la sàmmi àqi waajur waaye da ko daan bind sànni ko ci kaw lal ba su bàyyam dikkee rek gis ko